segera manjing kedaton Raden Pati Haryo Sangkuni manggi dateng kang wayah Sang Lesmono duing mangki dupi sampun pinanggi Rekulono Pati handawaken dateng timbalaning Sang Katong kadgodo Sang Lesmono kang tinimbalan segera ngetabusanan nih genyo lumampah pesemeni kaya wong kang hanggendong buri hangemban ngarep

Schuss, nyongrarepo. Jeneng utawis dangu dinira bawa raos. Si demang sakupa dalasan semahipun. Mangkono kesaru pratanira duta saking Mandura Raden Arya Prabu Prastha kagiyan kadhawuhan.

bakal kang mangke sigra rinuket menang Pasoko. Nalika semana sang Kakrasana wis kagupeting naga. Janggane ropin ulet ing petit kaya pedhut-pedhuta.